0: Ewade ne wasom dwe hene. Hello. Hello.
1: Yeah, good morning.
0: Morning, nampa chate sei.
1: Bon aswe.
0: Ewade ademedo fo.
1: Kasafu tech.
0: Tech. Na dia na opase Ewade ya ma ho. Winim driving. Winim driving.
1: Huh?
0: Winim kaka.
1: That's
0: it. Drive down.
1: Adabi.
0: Na dan na me hu sey ye wonisu ade hu sey sey eh meto ka o. Wa ka so beto ka da.
2: Na so mi mi e keni mi free. No funa mi ba na ejuma so atai. Ni mi timi ko ejuma. Ni wo fi sa na be ko mone.
0: O ba ya che.
2: Ba ya.
0: Gine ye.
1: Me.
0: Wa ba wo ba na me ka secret bi nkyere ho na obi mpene so se wo beba na obi wo ho na ngi ntumi se se wo ba kumase ana wo tu kwan
1: ane pre
0: me mini wo de ruade ka kyerem se sia no wo de azere ruade wo me ka kyerem se na wo nyo bia wo se wo tu kwan sa na mo kan nti sadia ya kan na wo se wo mpene wo se wo be kwade a anya yi amo a wa na wo be kwan tem te wo ba se aba Seni o bae no saa na obesen akọ saa na o mo aka gu so nanso ehọ no so na wo ho kire wo na nko yie enu ntira wo tu beta enti de mmaye ne se mpacho se
1: na so mi pacho se kwa mbe na mbavu so ma na
0: sorry bra na paya bra ne be hume saa na o manyina to betwa
1: papa mimi ni te haya na me wo aya di mi da o se ni yes tensire e de se onsa ya mi sen kan ko mi nyebi mfa se bu sen mi ho akire na mi da o de fala na panon ya na pini na be mi mi no first ko ma so mo ko se mi di na di ni ade
0: we you zika wo botom me hu hu hu mo se o sika obotom atofom o sika kakra wo de nam wo de bae no eno so ahwere wo firi wo nsa ba ma dine be pim ni nyan se obenye lolo fe de bae no anono me wie so fo lai he ya
1: o de wo kan kura me nim so fo lai me na mo tan bia me na mo be dafta ko me pa
0: So dope, so baba me ya pa mo se urade mie kwan ma. Urade mie kwan ma. Ade ba che o pese o ba nte urade mie kwan ma. Obi cha o sika wa yeso de ma. Obi ba cha o sika wa yeso de ma. Obi cha o sika wa yeso de ma. Me wi. Obi ye sika, so pese o ba de, obi ye sika ba.
1: Ma ti.
0: Nya gidie e wa asam na ma kan nya gidie, why?
1: Ma ti ase.
0: Hey, 0244 0244 83 83 92 93 43 Kasame ba kokoso United kokoso United kokoso United ba 4 minutes ni wedu taxi station bi wo ha omo na lodu ewum ebetsu o maso danani mpacho ma radio nko form kakra wai ma radio nko form kakra hello
3: hello
0: radio no twon ho kra firu
3: hello
0: mpacho mi

0: Nana, ben yawo yano. Kosoa, yan sama e. Nana pila kantaka. Ya pedi yawo yano. Yan sama e.
1: Oh no.